0: sore. Ni da ni pa ma pa ga ma ni da ni pa ga ma re sa de re sa sa de re sa sa ga ga ga ma re re sa sa.
1: Ni da ni pa ma pa ga ma
0: ni da ni pa ma pa ga ma
1: ni da ni pa ma pa ga ma.
0: Pas ko di ga ma, ru sa me ga ma, ta tin tin.